5 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. There you have it, ladies and gentlemen. Kasama niyo na naman po DJ Max ang inyong lingkod na mangungulit sa inyo. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Para dito po sa programang The Breakfast Show, natatawid hanggang Greatest Love Song at The Lunch Break Show. Good morning, good morning, good morning, good morning! Sa lahat po ng mga topsians natin dyan, sa lahat ng mga parents natin dyan, kay Sir Marjo na napaka-energetic ngayong umaga. Ayan, sa lahat ng faculty and staff po ng Top System. Sa lahat po ng campuses yan, Santiago, Alicia, Stirling, Kawayan, Rojas, and Ilagana. Pati na rin po ang Solano, syempre. Natin kalilimutan ng ating mga napakasipag na school administrators, campus administrators, to our president and CEO, Doc Michael Kilang, Ma'am Jo, and Doc Reynald. Good morning, good morning, good morning, good morning! Parang ano yun, taas ng energy ulit ah. Parang nag-enervon ba ang inyong lingkod? So, wala po ano lang, maganda lang ang gising gawa nung may safeguard na sa bahay sa wakas. Nakapagsabon na din. Ano po, maganda umaga po sa inyo lahat. Sa mga nagkakapi pa lamang po dyan sa kanikil ng mga tahanan na wala namang gagawin maghapon. Ano? Kung wala kayong gagawin maghapon, samahan nyo na po ako. 4 ng inyong mga buhay ang ating gugugulin. 4 ng inyong mga mamunting buhay ang inyong iaalay. Parang ano eh, sakripisyo ito eh, no? Ay para po sa mga topsians natin dyan, sa lahat po ng mga classmates natin na nakikinig sa kanikil ng mga sasakyan, ingat-ingat po sa inyo sa buong maghapon. At syempre sa lahat na rin po, ano. Subjective naman pala yung pag-iingat. Yan lang sa mga nagdadrive, ano? Para po sa mga nais magpadala ng kanikil ng mga mensahe, shoutouts, greetings, song requests, or kasagutan mamaya sa ating katanungan, ipadala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. Maya-maya po, sa aking pagbabalik, ililaid out ko na po kung ano ang ating question of the day. Nagtatanong kasi kagad, ano naman yung question of the day? Parang nararattle ka. At parang feeling mo, palaging para sa'yo itong question of the day na. Oy! Para sa marami yan. Shoutout po sa lahat ng mga nakikinig sa ating ngayon sa mga pale-palengke. Sa mga UV Express dyan, mga napakasipag na mga driver na medyo nangangasim-ngasim na kahit ang aga pa. Diba? San Pablo, Isabela, Minangasur, Purok Uno, Lopez Family, good morning! Shoutout kay Miss Pearl and Janina, taga dyan sa TAPS. Oo nga, taga dito sila. And shoutout to Miss Pearl and Miss Janina, pagbati mula kay Hyde. Sino tong Hyde na to? Anyway, I've got your song from Pink with a song called Beautiful Trauma. Back to back with Demi Lovato's Heart Attack. Still here of course at 107.1 and 107.9 TAPS Radio. Real Radio.

8:16 in the morning. Actually, mga 2 seconds pa. Ayan! 8:16 in the morning, mga kapatid. Kasama niyo pa rin, syempre. DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Big shout out to Echo Gyrus. This is Taps Santiago, kapatid. Sa mga bago lamang po sa ating programa, makakasama po ninyo ako mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. At sa mga di pa nakakaalam ko ano ang ating text line, yan po ay sa mga numerong 0935-810-8217. Kaya sa mga may pa-shoutout dyan, song request, pwede na pong ipadala yan sa ating text line. Good shoutout to Sir Marjun. At yan ang ating katanungan, ano ang biggest what if mo? Ay, ngayon ko pala ililate out. Ano? Yan ang ating question of the day, mga kapatid. Ano ang biggest what if mo? May mga panghihinayang ka ba sa buhay? May mga sana pinurso ko yun, sana nandun ako ngayon, sana ganito. So, anong biggest what if mo, kapatid? What if... What if... Tinuli mo yung panliligaw mo? Hindi malamang sa malamang tamado ka ngayon. Nagpakalasing, gawa nang na heartbroken yun. Ganun. Sabi kasi dito ni Baymax, what if bumalik siya sa tamang panahon? Sa panahon ng Aldab pa siya bumalik, dapat ganon. Diba? Nung panahon ng Aldab, may tamang panahon. So, dapat dun siya bumalik. Yun yung sagot ni Baymax eh. No? What if hindi tayo pinuntahan nila Magellan? Sabi dito ni Nix. Malamang sa malamang ano tayo, paganismong mga tao. Alam mo yung paganismong tao, yung mga pagan na ano. Kasi diba, nung wala pa si Magellan, hindi sa atin na-introduce ang Christianism. At ang ano natin nun, ano tayo nun eh, mga pagan. Sinasamba natin yung bathala, mga bato-bato, ganyan, diba? Mga halaman, mga vulkan. Ilagan yung campus namin, kuya, from Echo Gyrus. Nakikinig sa atin yan, mga taga, ano, Taps Ilagan. Diba? Kung hindi tayo sinakop ni Magellan, eh, malamang sa malamang. Paganismo tayo, mga ganyan. O hindi man, kasi ang pinakamalapit na nagbe-breed sa atin nun, yung mga Chino, diba? May mga ano tayo nun, kalakaran noon sa pagitan ng mga Chino. What if lang naman, diba? Malay mo eh, ano ngayon? Tatuan ka ngayon, Ma'am Nix, diba? Diba ganun ang ano nun, ang descriptor ng beauty kapag marami kang tattoo, maganda ka, diba? O, wala lang. Sabi pa niya rito eh, what if pinursu ko law school? Baliw na kaya ako ngayon? Hindi naman nakakabaliw ang law school kapag ano lang, asyusyong-asyong ako. Kaya pala, wag yan na Madam Tonyang, mahirap yan. Madam Tonyang ha, makakancel ako sa'yo eh, mariristrict ako. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang inyong pangungulit on air again ang ating question of the day. Ano ang biggest what if mo? Chinese ka ko sana. Ayan. Kaya pala Chinese papa ko, sabi niya. Meron kasi kapag Chino eh. Half Chinese kasi ako. Parang wala sa itsura Madam Tonya ang pagiging half Chinese mo. Anyway, I've got your song from Dolwin with a song called Sidekick. Back to back with Moves Like Jagger by Maroon 5 featuring Christina Aguilera. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

44 minutes past the hour of 8, mga kababayan. And you've just heard a song from The Vamps with the song called Wake Up. O, gising na kahit may what if tayong katanungan. Lalo na sa mga delusional dyan. Ay, gising-gising na! Baka nagde-daydreaming ka pa dyan, kapatid, ha? Anong oras na eh? Tama na yan! Kumilos ka naman bilang isang ano, makabuluhang tao. Papakinggan kaya tayo ngayon dyan sa labas. Dun sa ano, sa speaker natin. Anyway, good morning, good morning, good morning! Ako pa'y nagbabalik sa ating himpilan dito po sa 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet! Nahatid sa inyo ay katanungan na naman na inyong sasagutin mga kapatid hanggang alas 12 ng tanghali. Ang ating question of the day, ano ang biggest what if mo kapatid? Again, ano ang biggest what if mo classmate? What if walang autism yung anak ko? Ano kaya ang buhay namin ngayon? Ang hirap anuhin niya. Parang nahihirapan akong sagutin, madam. What if only ang toppings ng batil patong, sabi. Malamang sa malamang na impacho kapag paglabas mo. Nagmukha kang nag-samgyup ganun. Diba? What if ini-ignore ko na lang siya nung first time? Ay, what if in-ignore ko na lang siya nung first time na nag-chat siya? O, di walang kayo, di ba? Hindi hindi kayo nagkatuluyan, di ba? Sayang yun! Pinalagpas mo ang sana'y forever! Pinalagpas mo ang happy ending! Sana, di ba? Ay, kung hindi pala happy ending. Kung hindi pala forever. Kung hindi pala masaya ang relasyon, di ba? Naku! Hindi man talaga kami hindi naman talaga kami nagkatuluyan. Yun lang. Sakit yan, kapatid. Pero wala tayong magagawa eh. Pinapasok mo na sa buhay mo. Pinasukan ka ng pagmamahal niya. Ayan, diba? Pinasukan ka ng pagmamahal niya. From texter 5094 na medyo hindi ko maintindihan yung kanyang text. Sabi niya kasi rito, hello DJ, what if after naging Commonwealth ay naging State of USA ang Pilipinas? Siguro naging presidente ng Amerika si Apo Marcos Sr. Parang sumobra po yung pagiging hypothetical ng ating isip ha. Bakit ang pogi kuya? Ano yan? Yan ang sinasabi nating delusional na tao. Minsan, ang kapugian, hindi kailangan sa'yo nang gagaling. Hintayin mo rin muna sabihin na i-acknowledge ng ibang tao. Pero kung sa tingin mo, deserve mo yan. Diego, is that you? Hindi po. Ako po to si Boots. Uso pa ba yun yung Diego? Yun yung kasama ni Dora, di ba? Parang Dora, I mean, di ba? I've got your song from Lil Mix with a song called Black Magic, back to back with One Direction's best song ever. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. All the girls on the-

6 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. We're down here with this segment, the so-called The Greatest Love Songs po. Ang mapapakinggan ninyo hanggang alas 12 naman po ng tanghali. Hindi ko kayo kanta ng kanta. Ano daw? Ano yun, Sir Jonathan Alonzo? Pero anyway, magandang umaga po sa lahat naman nakikinig sa ating ngayon sa mga pali-palengke. Diyan din daw po sa may ano, ewan ko, nakikinig sila ngayon diyan sa may Pandayan Bookshop, kabalikat sa pag-aaral. Diyan po sa may Alicia Isabella, good morning po sa inyo lahat. Wala lang kasi lagi daw sila nakikinig. Sabi ni Sir Jonathan Alonzo, ang lakas daw ng speaker. Pasabi naman, papahingi akong pentel pen. Pasabi naman, papahingi ako na ano, ng ano ba? Ano ba tingin doon? Crayola para sa anak ko. Good morning, DJ. Pag-greet po si Inday Martang Judy Kumba, Jessica Gapusan at Seleni. Good morning sa team. Aman, pwede natin ipangalan sa team nila. Timba. Ayan. Yan laging pinapa-shoutout ni Sir Rembert Castañeda, si Dexter 0985. I got two restrictions dito sa TikTok live ko ngayon. Don't know why. Na tatagos ng 10 minuto. Sana mawala na kaagad. Sayang yung ating 71 million viewers. DJ Max, shut up po. Shut up ka na dyan, Alonzo Ballesteros. Shout out, Alonzo Ballesteros. Shut up ka na dyan. Tama na yan. Tap-tap na. Diba? Nananatili ang ating katanungan, ano ang biggest what if mo, kapatid? Again, ano ang biggest what if mo? What if bumalik tayo sa nakaraan, yung panahong may dinosaur pa? Ibang pagbabalik naman pala ng nakaraan yun eh. What if panaginip mo lang ang lahat? Sabi dito ng isang viewer natin kanina, na nakalimutan ko na ang pangalan dahil nakalimutan kong i-take note. Ano yun? What if bumalik tayo sa nakaraan? What if panaginip mo lang ang lahat? Sana yung panaginip na yun, pagising ko nung ano pa, grade 1 pa lang ako gano'n. Ibang sarap mabuhay nung panahon na yun. Yung wala kang problema, isipin mo lang yung pagkain mo, ganyan, di ba? Ipro-provide naman lahat ng magulang. Sabi naman dito niyang isa nating viewer pa, what if hindi ko ginawa yun, baka okay pa kami. Alam mo, kapatid, everything happens for... happens? Isaya, naman pala ako. Everything happens for a reason, di ba? Kung hindi nangyari yun, malamang sa malamang hindi mo nakita yung kanyang true colors. Malamang sa malamang you're blinded by... yung fake affection niya, di ba? Kung hindi mo nakita yon or hindi mo ginawa yun, malamang sa malamang nakastak ka sa kanya ngayon, di ba? Shut up sa'yo, sabi dito ni LG. Shut up. Sabi kasi ni Sir Jonathan Alonzo, pa-shut up po, Jonathan, Jonathan Ballesteros. What if pwede bumalik muli sa pagkabata at lahat ng problema ay mawala, lahat ng stress mo sa buhay? Diba? What if nga pwede? Ano? Pero wala, yan dito na tayo sa realidad na kung saan ang pinakapabangunan na talaga natin ni Effie Cassent Oil o kaya Kaatingkod. Diba? Kailangan na lang natin talagang yakapin at tanggapin ang realidad, 'di ba? Mahirap mabuhay sa isang delusional ano mundo, mahirap mabuhay sa ano sa mundong gusto lang natin. Oo na, sorry na Madam Nix, everything happens for a reason. Naging Bisaya ako, ikaw 'tong taga-Samar, dapat ikaw 'yan. DJ Max, shout out po yung Batangas, mag-anak name. Mag-anak ang kanilang pangalan? Ano daw? What if di minok na? Anyway, I've got your song from Air Supply with song called Making Love Out of Nothing at All. Back to back with Total Eclipse of My Heart. Total Eclipse of the Heart. Of My Heart. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio.

920 on the clock, mga kababayan. At syempre, kapiling na pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kapatid. Yun pala yung sasabihin natin. Nasuyot ulit. Ayan! Ewan ko, napapakinggan tayo ngayon sa labas, dyan sa speaker natin, dyan sa hallway. Napapakinggan ako eh. Saan nyo po binili yung tugtak dinabog na yan? Yung binatog na yan. Binatog, dinabog, kinabog, ano po ba talaga yan? In short, mais na may gatas. Ang sarap niyan! Kaya lang, may trauma ako dyan eh. I still remember nung nag-RSPC ako. So makita ang aking tiyan. Malamang sa alamang pupunta sila Danny Ampol, Matic yan. So punta tayong lahat. Para kumpleto ang gang. Gangnam style, di ba? Angas! Di ba? Ang ating text time, mga kababayan, 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Para po sa mga nice magpadala na kanikan ng mga mensahe, shoutouts, greetings, padala nyo na po yan sa ating text line. At nananatili ang ating katanungan, ano ang biggest what if mo? Again, ano ang biggest what if mo, mga kababayan? Gang-gang kaibigan lang. Lana, gang kaibigan lang pala kayo. Shoutout kay Jane Erich Arenzana. What if hindi naging sila? Ano kaya kami? Sabi dito ni RJ De Vera. Sabi niya, what if hindi naging sila? Ano kaya kami? Tao pa din kayo, ano ka ba? Ano sa tingin mo pag hindi naging sila, mag-evolve kayo? Digimon, Pokemon? May evolution naman pala kayo hanggang ngayon. Pala ko tapos ng evolution, di ba? Shoutout sa tropa nito, nirereto ka na, hindi mo pa alam, sabi dito ni Angie. Bagay kasi kayo nun ni Danny. May 10-wheeler yun. Ano ang biggest what if mo? What if, ituloy ko na ang law school, di ba? Ano ba naman yan? Napre-pressure ako sa mga ko eh. Sa mga classmate ko na nakikita akong nag-i-story ng... at the moment, case digest eh. God. Ako kasi at the moment, indigestion. Kayo mga kapatid, ano ang biggest what if ninyo? What if tinuloy ko yung career na ganito? Ano kaya ako ngayon? Tao ka pa rin naman, huwag ka mag-alala. About the errors, ano po ang what if ninyo? Ang dami nang umulit sa ating kanina sa ating TikTok live. Medyo nag-silent kasi nagkaroon tayo ng 2 restrictions. And why? Why TikTok? Parang kinasabi ko lang yung blue app. Ganon. Anyway, I've got your song from Chicago with a song called Look Away. Back-to-back with Sticks Babe. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: Sir, sa Taps pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
2: Oo, pati anak ni attorney sa Taps din.
3: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
1: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
2: Hindi pare. Sa Taps, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
3: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
2: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this camp because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
1: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa bader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
4: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now! Konting impormasyon classmate, alam nyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan? Sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
5: Planning to get married and celebrate your wedding in the best events place in town? Or planning to celebrate your debut or birthday in an Instagrammable place? Or are you planning to conduct seminars and meetings in an elegant convention hall? There's a perfect place for you in San Antonio, Rojas Isabela. Introducing the new TAPS Convention Hall and Event Space. It can conveniently accommodate up to 300 persons. Fully air-conditioned, with a huge wall LED monitor, quality sound system, party lights, and in-house Tiffany tables and chairs with a spacious parking area. You may also stay in our private resort while you prepare or stay after the occasion. Don't waste the opportunity. Avail our introductory discounted price. For more details, call 0917-144-1792 or send a private message via our FB page, TAPS Convention Hall and Events Place. Book now! TAPS Convention Hall and Events Place is conveniently located at TAPS Nasim Campus in Rojas, Isabela.

45 minutes past the hour of 9, mga kababayan. At syempre, kasama niyo pa rin po ako, DJ Max, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, the realest radio on the planet. Let's give it up for yours truly, mga kabadid, DJ Max. Till the hour of 12, dun po tayo magkakasama-sama again and again. Sana walang iwanan, hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan nga ni, what if hindi ka iniwan? Maramang sa maramang nakaka-stuck ka pa rin ngayon sa isang toxic relationship, di ba? Kaya take it as a blessing yung what if na yan. And same goes with our question of the day. Yan ang ating katanungan, mga kababayan. Ano ang biggest what if mo? Kung meron kang kasagutan, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. A big shout out po sa mga nakikinig ngayon sa atin sa kanikil ng mga tahanan habang ang sarap ng kain dyan. Almusal ka pa lang, te! No oras na! Parang wala kang ambag sa lipunan, ano? Ay, may ambagan pala sa lipunan. Di tayo na-inform. Magkano bang ambagan na yun? A message from, ano yun? From Yu Su Min. What if pagising ko, katabi ko matulog ang isang mafia boss? What if delusional ka lang pala? Ano? What if yung what if mo, kawati-what if talaga? What if nasa VIP, what if nasa VIP ako sa Philippine Arena noong Binified? Binified? From Angel Cardenas. Ba't hindi mo kasi pinuntahan yung VIP? Can't afford? Or practical? Alam nyo ako, hindi ako mahilig gumastos sa mga concerts or whatnot, ganyan. Ano kasi, sabi ko, tao din naman sila . Parehas rin naman na may amoy yung ano, Jebs, diba? Anong what if mo, kapatid? What if hindi nagka-COVID? Sabi ng isang viewer natin kanina sa ating TikTok live. Oo nga, what if hindi nagka-COVID? Ano? Nakamusta kaya? Siguro na-enjoy ko yung college life ko. Kasi ano . Nasa end term na kami ng second year ko noon . Nung nagkaroon ng COVID . Ayun, kumindat lang . Biglang graduate na kami. Kumindat lang, biglang LPT na kami. Parang wala, na-fast track yung buhay nung COVID, ano? At saka ang dami pang hindi nakaka-move on dun sa timeline na yun, sa totoo lang. Parang hindi ko pa feel na 2026, parang nakastuck pa rin ako sa 19 at 20. Ewan ko ba? Parang hindi kayo nagkaroon ng new year after COVID, sa totoo lang. Dami mga nawalang tao na mahal natin, di ba? Dami nawalang mga mahal sa buhay natin. What if hindi nagka-COVID? Malamang sa malamang buhay pa sila. Ano ba naman yan? Mabalik ang alaala ng nakaraan. Sa nagtanong ng what if na yan, ang pahing kita . Anyway, I've got a song from Rayo Speedwagon with a song called Keep On Loving You. Back to back with First Love Never Dies by White Lies. Abangan nyo po mamaya si Miss G and Precious Dominion na maghahatid sa atin ng nagbabagang balita. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

10:04 in the morning. At syempre, kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kababayan. 10:04. We're done with the final hour of this segment, The Greatest Love Song. Bilis ng oras, ano? Ilabagay, ano? Kumurap lang. Alas 10 na kaagad. Kaka-timing ko lang, ah. Ganong kabilis ang mundo? Parang kailan lang, mahal ka pa niya ngayon, iba na. Naku, sinasabi ko sa'yo, kapatid, mali yung nangyari sa'yo. Anyway, nananatili ang ating question of the day para po sa mga kakatunin pa lamang po sa ating programa. Or kung di man eh, kanina pa nakatunin at nakalimutan lang kung ano yung ating question of the day. Ang ating question of the day, mga kapatid, ano ang biggest what if mo? Again,

ang bigas What If mo, kapatid? Sabi dito ni Chef Kasim, what if I pursued my bachelor's degree 1 year na lang sana and became a flight attendant instead? I wonder how many countries I would have traveled to by now, sabi ni Chef. Chef, everything happen, everything happens for a reason. Diba? Ako nga rin, what if ko yan? What if pinurso ko yung PNPA ko? What if hindi ako nag-quit? What if graduate ako from that particular academy? Ano kaya ako ngayon? Malamang sa malamang, wala akong buhay ngayon na kung saan masaya ako ngayon, diba? Di porket hindi nangyari means rejection. That's a redirection, kapatid, diba? What if sa Neptune ako nakatira? Pahimik siguro Facebook ko, sabi ni Cathy Shane. Malamang sa malamang, patay ka na dun, ti. Malamang sa malamang, hindi ka pa nakaka... Kasi gas planet yan, Neptune, di ba? Wala namang solid ground yan kasi yun nga, gas nga yan. Sa lakas ng hangin dun, malamang sa malamang, nagmukha kang giniling, di ba? Doon ka lang din makakakita ng yung hangin may kasamang mga bubog, di ba? Hindi ka ba nag-search man lang kung anong loob ng Neptune, kapatid? Parang hindi nagtitingke, no? What if sinagot ko siya, masaya siguro kami ngayon. Oh, sinagot mo siya, malamang sa malamang heartbroken ka ngayon. Ba't lahat ng what if ninyo obligado akong sagutin, di ba? Bakit parang lahat ng what if ano? Eh, parang hindi pinag-isipan mga kababayan. Medyo ano naman, no, gamitan natin ng IQ. Meron pa ba? May natira pa ba? What if hindi na lang si BBM ang naging president ng Pilipinas? Eh di sana maginhawa ang buhay natin ngayon at maulad ang ating bansang Pilipinas, sabi ni Texter 5673. Mamaya palalalimin natin yung usapan natin tungkol dito kasi paubos ang aking oras, kapatid. Ano? For the meantime, I've got your song from Rockstar with a song called Parting Time, back to back with Nexus, I'll Never Go. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

10:14 on the clock. Siyempre kasama niyo pa rin po DJ Max, di ba? Eh, sabi na naman sa akin, ngala-ngala. Mahirap kapag medyo nag-ano ka lang, kumain lang saglit eh. Anyway, tuloy natin yung sinabi ni Texter 5673. Sabi niya pa rito, what if mauntog na matauhan, makonsensya at makulong na ang mga nasa gobyerno at makamit naman ng bawat Pilipino ang hustisyang inaasam natin? Parang galit na galit ka pa rin talaga, Texter 5673. Gigil na gigil yan. Parang lahat na lang patungkol sa politika, kapatid na. Pero parang malabong mangyari din yan kasi kahit ilang beses sila mauntog na ospital na nga ni, wala pa rin na kamulatan ni, di ba? What if kunin na lang ni Lord yung mga taong sobrang sakim, gahaman at abusado sa pera at kapangyarihan ng mabawas-bawasan man ang kampo ng kasamaan at kadiliman? Parehas kayo ng wish ni ano ni Cara David. May ilan na nauna, dawan ko lang. Ay, wala akong ano rito May mga mababait talaga mga politiko at mga talagang seryoso ang prinsipyo at pananaw nila sa pagbabago at pagbibigay ng serbisyo sa kanilang mga constituents. What if kunin na lang ni Lord yung mga taong sobrang sakim? Sabi niya ulit rito, what if talagang magkatotoo yung wish ni Ms. Cara David Panigurado, madaming Pilipino matutuwa at magsasaya at mapapabuntong hininga nang malala at sabay-sabay sasabihin na finally Lord, sa wakas you answered their prayers. Thank you so much. I guess it's kind of bad to pray for the vein of Irish, di ba? Although I get your sentiments, kung saan ka nanggagaling, your standpoint, I do respect that. But to pray for someone's vein, it's kind of off for me. Naging ko siyang inyong lingkod, mga kababayan. Damang-dama ko ang galit ni Texter 5673. Talaga namang maraming walang yang mga politiko talaga, di ba? Gawa dyan. Maliban na lang kung magpapakamabuti at magpapaka matalinong botante, di ba? Sometimes the fault nasa electorates din, di ba? Yung mga botante. DJ pag-greet Edgar na crush ni Inday Martang Judy Kumba. Edgar! Crush ka daw ni Inday Martang Judy Kumba. Parang medyo late na yung crush na yan ha. Parang pa-expired na kayo siya kapag kayo nagkaroon ng crush. Good morning, DJ Max. Hello to Gabgab, Daniela. Also to Ryan, Yoyong, and to Andoy and Amir. Thanks from Bernard of Tumawini. Hello there to the following people. Gabgab, Daniela. Also to Ryan, Yoyong, and to Andoy. Pagbati po mula kay Sir Bernard Cutie ng Tumawini, Isabella. Anyway, nananatili ang ating katanungan, what is your biggest what if? Ano ang biggest what if mo, kapatid? Padala mo na sa ating text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Jed Madela with song called Forevermore. Back-to-back with Regine Velasquez on the Wings of Love. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: gabi ka na, ha?
1: Pasensya na, love. Nag-aya kasi yung mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
0: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy. Lasing ka, no?
1: Hindi, no.
0: Naunsa ka naman, oy. Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
1: Ay, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

10:45 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. And syempre kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kababayan. Now, let's get up for yours truly. Ang medyo nangungulit sa inyong pananghalian. Malapit ang lunchtime, mga kabadid. Dito na po si Maxine. Uy, nawala sa kanyang mukha ang uy. Uy! Ikaw yan? Sir, do you know Sir Francis from Taps Alicia? No, I don't po. Kasi hindi naman po ako napupunta ron. Apakasama talaga, sabi ni Ma'am Nix. Bakit? Sinuportahan lang kita. What if ampun ka, sabi niya eh. Eh, ampun ka talaga. Yan yung mga ano eh, kulitan nung magkakapatid noon, nung kabataan. Na, wag kang ampun ka lang eh, di ba? Ganun yung mga rebatan na magkakapatid noon. DJ, pasabi po kay Judy kung baka limutan na niya si Burog. Mas pogi naman si Edgar. Naku. Mas pogi naman pala si Edgar. Anong itsura ni Edgar na yan? I-judge nga natin physically. Morning DJ, pabati naman po Kambal, Bulaluhan, Alicia. Shout out kay Janice Soriano at MJ. Janice Soriano and MJ, hi. Diyan po sa may Kambal, Bulaluhan. Parang kailangan ko ng bulalo. Pag dumalaw po ba ako dyan sa Kambal, Bulaluhan, eh, meron akong libreng pagkain dyan. Bigyan naman ako libre dyan. Hindi, ako kasi hindi ako sanay magbayad. Sanay akong manlimos. What if gumagana lahat ng mga flood control dito sa Pilipinas at hindi kinurakot? E di sana walang mga Pilipino ngayon ang nalulubog sa baha. Walang mga Pilipino ngayon ang umiiyak at naghihinagpisa at nalulugmok dahil nawalan ng tahanan, hanap buhay at mga mahal sa buhay. Napaka makapilipino talagang texter 5673. I do understand that. And I do appreciate your passion to, alam mo yun, eradicate corruption. Dito sa bahay quiz, lutuan kita, bulalatong nga lang. Dags, tama ka na nga dyan. Makita lang talaga kita dun sa court. Naku, yung pasko sa'yo yung, ano mo, yung paddle mo ng pickleball. Pickleball yarn? Kasi si Freddy nagpipickleball na. Mga kakaiba nga naman talaga yung taste na itong mga ito. Anyway, mga kabadid, I won't take much of your time since, alam niyo na, malapit na ang lunch time. And we're done with this segment. Tatawid na po tayo sa ating next program, which is called The Lunch Break Show. Abangan niyo po si Miss Maxine Uy para sa kanyang nagbabagang balita, ang Zauer Student Broadcast. I've got a song from Sara Hieronimo with a song called It Takes a Man and a Woman, back-to-back with Tony G's We Belong. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

was the ones with the song called Lumalapit, still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. At nananatili ang ating katanungan, mga kapatid. What is your biggest what if? Or ano ang what if mo, kapatid? Big shoutout sa mga topsians natin dyan, mga classmates natin na nakikinig sa atin ngayon sa mga sandaling ito. Good morning, good morning, good morning! 11:05 is our time, mga kapatid.

Kaya baka hindi nakasynchronize ang inyong mga oras. Diba? 11 na mga kapatid! Lunchtime na! Sahod na bukas ano. September 29 is our date today. Araw po ng Tuesday para sa mga di nakakaalam dyan, diba? What if walang kanin busing? Sabi dito ni Ronel Alinson. Di nag-viral ka din dun sa mga inasal, diba? Walang kanin busing! Diba nag-viral yung ano na yun? Yung Bisaya, yata yun eh. What if nanalo ako sa wedding DJ? Saan kaya ako magta-travel? Try mo pumunta dyan sa Balintocato. Or kung di man eh, try mo sa ano, sa... Saan ba pwede? O, dinadyawan, diba? Baguio! Parang overrated na kasi nung mga ano eh, nung mga places ang pinagsasabi ko. What if my baby girl ako, nakapareho ko ng ugali, sabi ni Eva Rose. O, di, sakit sa ulo yan. Diba, ikaw pa nga lang, sakit ka na sa ulo. Eh, mararamdaman mo yung pakiramdam ng mga tao nakapaligid sa'yo. Diba? Yung nararamdaman ng mga tao nakapaligid sa'yo, yun pala yun. Ako sana magkaroon na ng baby boy. Ano, what if magkaroon ako ng baby boy ngayon? Siguro magiging pangalan nun, Joaquin Gabriel. So, Joaquin, ano eh, very unique yung pangalang Joaquin. Parang very rare, gano'n. Gabriel naman kasi, member ng Three Archangels. Ano yung Gabriel, Michael, Raphael, di ba? Ganda lang, ano? Sana magkaroon ako ng baby boy. What if tayo pala DJ sa wakas? Huwag na, magkalimutan na tayo. Eh, hindi pa tayo nagkakatagpo. Wawakasan ko na kagad para hindi matuloy yun, di ba? Parang hirap nun, kapatid. Ika nga, rito pasampal kita sa asawa ko. Alam mo, pugi-pugi sa sarili itong DJ na to eh, no? Ano na lang po, si Mr. M na lang po ang irereto ko sa'yo. Or kung ayaw mo, si ano, si DJ Echo. What if hindi nagka-COVID DJ? Marami sigurong ano, no? Malaki siguro nung ano, ng pagbabago ngayon kung hindi nagka-COVID. Like I mean, iba yung mundong ginagalawan natin ngayon kung walang nangyaring COVID. DJ, what if election ngayon ng mayor dito sa Isabel, especially sa May Pagay Festival? Sabihin kita dyan sa mayor ninyo, ha? Anyway, patuloy lamang po magpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. I've got your song from Rob Daniel with song called Miss Miss, back to back with Cap of Joseph Multo. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

17 minutes past the hour of 11, mga kapatid. In short, 11:17. Yan ang ating oras buong Pilipinas. Kung hindi pa nakatama ang iyong orasan, kapatid, 11:17 is our time. Sa mga nananghalian na po dyan or nagpre-prepare ng kanikanila mga pananghalian, happy, happy lunchtime po sa inyong lahat. Sa mga katulad kong water therapy, sa mga katulad kong may mga sumisipat sa tagiliran, kaya tinitigil muna ang pagkain, eh okay lang yan. At least buhay tayo, di ba? At nananatili ang ating question of the day para po sa mga nakatutok pa rin sa ating programa mula kanina hanggang ngayon. Our question of the day goes this way. Ano ang biggest what if mo? Again, ano ang biggest what if mo? What if dinosaurs did survive the mass extinction DJ and evolve in the same way as birds or other modern day animals? And I believe ang pinakamalapit na ano na family ng mga ano tawag doon? T-Rex, 'di ba yung mga manok? No, sama, eh, meron pa rin silang remnants dito. That evolved sila, lumit lang. Mga Komodo dragon, 'di ba? Reptilians. What if maging alien na lang ako? We are all alien in nature. Kasi diba, hindi naman tayo, ano, andito. What if mag-shot tayo? Parang ang tagal naman ng shot na yan. Sinin lang nga niya ang aking chat, hindi man lang nag-reply. Parang, ano, what if matadyaan kita dyan? Hindi ko alam kung pwede kong i-mention yung pangalan nito, baka mabani na, ano. Hindi, ay mapagalitan dyan sa, ano, sa shop nila. Basta ito, mayaman to, eh. Mayaman na... Pogi siguro. Matangos ang ilong pero maliit. Maliit nga ni, di ba? Park shot na tayo ngayon, sabi ni LJ. Hindi nga pwede. Ano, Boss Arbs? Kailan tayo, no? Si ano pala ito, si ARB. Si Sir ARB. Nawala ng bolt na ARB? Ganun ba? Yalan ba yung shot na yan? Parang marami tayo mapagkwekwentuhan, kapatid. What if matuloy na, sabi ni LJ. Puro ka naman ganyan, LJ. Parang di naman natutuloy ang aya-aya mo na yan. Sikat ka na naman, sabi dito ni, ano, ni Ma'am Marian. Hello po sa mga fans ko dyan sa FISA. Magandang umaga po sa inyong lahat. To Mr. John Rimando. Sir Mon Viral, Ma'am Jel Now, Sir Kevin Alvarez, and the rest of the crew, hello, good morning, good morning, good morning. Mananghalian na kayo. Pakainin nyo na yung mga technician ninyo at mukhang nanghihina ng mag-twerk. Mag-twerk na lang si Ramsan. Imaginin mo si Ramsan nag-twerk, ano? Para kang nakakita ng bayog na ano, pitatumbag. Bayog pa nga, ni? Ano ba yan? Sa mga nagro-road test dyan, galing-galingan nyo naman mag-road test. Na-feature kayo sa vlog, ha? Anyway, I've got your song from Rob Daniel with a song called... Ano bang song to? Nakalimutan to. Ay, hindi pala. Ano, song ni Ben and Ben with a song called Sa Susunod na Habang Buhay. Back-to-back with Rob Daniel's Nandito Ako. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
1: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, naka-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
0: Ah eh, yun lang.
2: Tops Radio's Lunch Break Show.

River Maya with 214 still here. The one was 7.1 and the one was 7.9 Taps Radio. The Realest Radio on the planet, mga kababayan. Nagbabalik ang inyong Linggo DJ Mags. And guess what nga po mga classmates, we're down with the final scratch of this program. Oras na po para ako'y magpaalam. Marami salamat sa mga tumutok sa atin mula kanina alas 8 hanggang ngayon sa pagtatapos na ng ating programa. Anyway, you were able to hear a song from River Maya. That's 214. Ewan ko, nasabi ko na kanina. Parang nawala ako sa wisho tayo mga estudyante ko nangungulit dito kanina. Mga problema ang pag-ibig. Ang babata nyo pati! Tuktukan ko kaya kayo dyan ng ano, ng liabi. Nasubukan nyo na bang madyak? Ilipter kita, Johnny! Anyway, good morning! Nakikinig pa rin pala sa atin ng chip technician dyan sa Port Isabela. Chip technician na to, engineer AR Bin. Eh, libre mo naman, parang never pa ako nakatikim ng libre galing sa'yo. Parang ako na lang lagi ang nalilibre. It's Jairo Welgas, why you're late? Ay, hindi pala ako, sakto lang pala sa oras. Ano? Again, ano ang biggest what if mo? Yan ang ating question of the day, mga kababayan. How about you, what's your biggest what if? What the F? Iba pala, sorry. What if... Tama na. Tagal mo sumagot. What's your biggest what if, mga kababayan? Yan ang ating QOTD na bibigyang linaw. Although we're down with the final scratch at ako'y magpapaalam na... Uy! Nakakagulat naman ang mga bisita dito sa... Ang laki naman dito! Ayan. Big shout out to Sir Arvin na obra na hinihintay ko kung kailan na mag-aaya na lumabas. Sir Arvin! Yung Chevrolet ko. Kailangan ng attention mo. Parang kailangan ng hagod mo. Ganun. Eh, nararamdaman siya eh. Bago sana ako bumiyahe. Pero di tayo pinapansin nito si Sir Arby. Masyado na itong famous sa mundo eh. Masyado ng ano, maraming kalakal. DJ, what if pumayat na si Jolan Agu Saladino? Kasi sobrang laki na ng chan niya. Pa-shout out kay Jolan Agu Saladino. DJ, magpapayat ka na. Ago, Jolan, wala nang pag-aasa yan, kapati. Ipa-opera mo na yan para kaya pa, diba? Lalabas tapos magsabong. Ang lala mo talaga, Sir Arvin. Sugarol ka na pala? Anyway, marami salamat po sa mga nakasama natin. As I leave this program, let me give you a song from Q-Shay. Ay, pero bago pala yan, magpaalam muna tayo ng formal, diba? Once again, mga kapatid, this has been your DJ Man's DJ Max saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap ng mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Q-Shay with a song called Bring Me Down. Back to back with Hales, The Day You Said Goodnight. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. This has been DJ Max, now signing out. Bye-bye!

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang. Hey!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
1: Ah eh, yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Wala naman dito yung mom mo. Laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
2: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Anak, bakit ka lahat lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Yehey! Walang pasok bukas?
3: Yehey mo dyan, walang baon.
2: Yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
2: Ako po, sir!
1: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
2: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
2: Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo.
2: Carpenter. Eh anak, hindi naman ako carpintero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
2: Ah eh, yun lang. O nga no.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Bobong, late ka na naman!
2: Late po kasi reloko, ma'am.
1: Problema ba yon? Hindi, i-advance mo.
2: Opo.
1: Oh, saan ka pupunta ngayon?
2: Ma'am, uuwi na. Late po ba, Rilonyo?
1: Yun lang.

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
2: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
1: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
2: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
1: Ah, yun lang.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Cecil, i-English mo nga ito.
3: What, ma'am?
2: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
3: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
2: Yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Pare, kailan bakasyon mo?
2: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara, yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, di ba? Tara, tawagin natin.
3: Wait lang, teka lang, ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
2: Eh, yun lang.
4: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Ilang salita ba kailangan mo? Ha? I like you. Gusto kita. Mahal kita. Ba't di mo sinabi?
1: Mahal mo rin ba? Ba?

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS 10.

Good news! Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Hi there! In case you've missed this information, TOPS was awarded by the Department of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole Region 2. This is truly amazing! Congratulations, TOPS! You are the best!

abangan ng mga nagbabagang balita. Maya-maya lamang, magbabalik tayo sa mga pakunti-kunting pagbabalita, guys. Maski karumal-dumal at mga walang kwenta ang nangyayari sa politika, sige na nga, magbalita na.

Pre, magandang umaga. Kamusta sa Palawan? At siyempre kay Ate Che, magandang umaga kay Ate Che, get well soon. At kay Ate Ava and Raya, magandang umaga. Siyempre kay Doc Joshua at kay Ate Kay, dyan sa Aborlan, Palawan. Magandang morning. Ito ang 107.1 and 107.9. Tops Radio Real Radio 633. Standby sa mga nagbabagang balita.

Yun o, 6:35 ang ating oras. Kayo nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Isa pang pampainit ng umaga natin, mga classmates, bago tayo magbasa ng mga nagbabagang balita. May nanalo na ba sa, ano, sa 337.8 million jackpot loto sa Ultra Loto? Hindi ako nakataya aga. Hindi ako nakataya. Sana wala pa nanalo para may chance pa. Sadyain ko talaga mamayang umaga, tumaya ng Ultra Loto, 337.8 million noong September 28. Sana wala pa, no? Sana nga... Six 6:37 ang ating oras.

ang balita, NBI at Bureau of Immigration sinabing si Velasco at ang misis nito nasa labas ng Pilipinas. Ito pa, sabi ng COA, meron daw inisyuhan ang DepEd ng voucher na mga namatay na, na mga estudyante at mga dropouts. Oh, parang yung mga ano lang yan, parang mga ghost students. Ah, may mga ibang private school gumagawa ng ganyan daw. Diyos ko po mahabagino. Small and medium enterprises, may 60 pesos wage subsidy daw sa gobyerno. Wow, talaga ba? 60 pesos wage subsidy? Kung ang sahod ng empleyado mo ay 560 sa isang araw, yung 60 ay ibibigay ng gobyerno, yung 500 lang ang poproblemahin mong ibigay sa empleyado. Wow, talaga lang. Ambulansya sa Lanao del Norte, nabistong may sakay na hinihinalang smuggled na mga sigarilyo. Uy, ambulansya ha. Babaeng bumbero na rumoresponde sa sunog, tinaga sa likod ng may-ari ng nasusunog na bahay. Bakit kaya? Ngayon sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Dito muna tayo sa impeachment. Yan, hindi na tayo makaiwas sa pagbabalita ng impeachment. Sige, ibalita na nga natin. Dineklara ng Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang hostile witness para sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero, the adverse interest of the witness has been established and as such declared as a hostile witness. Nauna nang binanggit ni Private Prosecutor Chodorte na parehong magulang ang alkalde at ang vice-presidente dahil pareho silang anak ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Elizabeth Zimmerman. Gayon din sinabi ni Te na publicly prejudge ang alkalde sa kaso sa pamamagitan ng mga pahayag na nilalayong pigilan ng impeachment ang kanyang kapatid na umano o maaring manalo sa 2028 presidential election at inilarawan ang mga paglilitis bilang cuckold o so-called lawful. Panghuli, binanggit ni Te na nagpatato lamang ang alkalde dahil inutos... Ano daw? Nagpakatotoo si... Oh, sorry naman. Nagpakatotoo lamang ang alkalde dahil inutusan siya ng impeachment court ng Senado na gawin ito. Hindi sumang-ayon si defense lawyer Justin Gular Kaite na sinabing hindi automatikong nangangahulugang may hostility ang isang political na pahayag. Sa huli, sumunod ang parehong partido sa desisyon ng Korte ng Senado. Nauna nang sinabi ng alkalde na nakakuha ang GenCorp Industries Incorporated ng isang declared business interest
ng kanyang kapatid ng 34 million na halaga ng kontrata ng gobyerno mula sa Davao City Government ng patas o above board. Gayunpaman, sinabi ng alkalde na wala siyang alam tungkol sa interes sa negosyo ng kanyang kapatid sa GenCorp gaya ng makikita sa Statement of Asset, Liabilities and Net Worth ng pangalawang pangulo noong 2024 at 2025. Wala akong comment dyan. Ang kukwento ko lang yung mga napapanood ko sa social media. Yun daw daliri ni Baste Duterte habang siya ay nasa witness stand. Kung minsan daw ay yung middle finger niya ang nailalabas niya sa baba ng kanyang baba. Yung iba naman pinipicture at yung sabi nung iba ay your middle finger says it all. Nagmi middle finger ba? parang binibigyan ng mali siya ng ibang mga vlogger yung paglalagay ni Baste sa kanyang middle finger parang kinakamot yung itaas na bahagi ng kanyang leeg o sa may baba ng baba. Yan. Eh yung isang yung isang vlogger naman, sabi niya, hinihintay daw nila nangingiwi. O alam mo yon yung sinasabi nila na actuation o mga mannerism ng mga nagdodroga. O ganyan. Hinihintay daw nila kung makitaan nila si Baste Duterte ng mga mannerism ng mga nagdodroga. Ganyan. O may nakita ba kayo? O wala. Ang nakita nyo yata ay yung medyo nagmi-middle finger yung kanyang kaliwang kamay sa ilalim ng kanyang baba. Yun lang yata nakita nyo. Tungkol sa kanilang mga pinagsasabi, ayoko nang magkomento. Pero sinasabi nila ay kalmado at professional daw naman si Baste Duterte na humarap sa impeachment court. Sa isa pang balita, sabi ni Cheese Escudero, si Vice President Sara di daw maaring pilitin na aminin ang bank records. Tingnan natin ang detalye. Hindi maaring pilitin si Vice President Sara Duterte na maghain ng tugon sa kahilingan ng prosecution panel na aminin ang mahigit 100 bank records na iniugnay sa kanya na o sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senate Court. Ito ang naging pasya ng impeachment court ayon kay Presiding Officer Francis Cheese Escudero nitong Martes. Iginit niya na may karapatan ang Vice Presidente laban sa self-incrimination na ginagarantihan ng konstitusyon. If the request is allowed, any material and relevant matters of facts requested for answer will be tantamount to compelling the respondent to be a witness against herself. Ayon kay Escudero. Nauna rito iminungkay ng prosecution panel sa pamamagitan ni prosecution o prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jokno na magkaroon ng stipulation o kasunduan sa pagitan ng magkabilang panig kung saan kikilalanin ng depensa na tunay ang mga bank records mula sa ilang bangko. Ayon sa prosecution, makakatulong ito upang hindi na iharap ang 10-20 na testigo at mapabilis ang paglilitis
Ipinaliwanag ni Diokno na ang hindi pagtugon ng depensa sa kahilingan para sa para sa admission ay maaring magbigay kahulugan bilang pagtanggap sa hinihiling ng prosecution. Ano daw? Gayunman, tinutulan nito ng defense panel at iginiit na ang naturang kahilingan ay may kinalaman sa burden of proof na dapat patunayan ng mga nag-aakusa at hindi ng depensa. Binanggit din ni Diokno na ang Rule 26 ng Rules of Court na nagpapahintulot sa mga partido na humiling ng pag-amin sa pagiging tunay ng mga dokumento upang mapabilis ang presentasyon ng ebidensya, kabilang ang usapin kung pag-aari ng respondent ang mga bank record o kung nakapangalan siya bilang account holder.

Kinumpirma ng Bureau of Immigration nitong Martes na kasalukuyang nasa labas ng bansa si dating House Speaker Lord Alan Velasco at ang kanyang misis. Sinabi ng Bureau of Immigration na walang umiiral na hold departure order o alert na maaring pumigil sa paglabas ng bansa ni Velasco. Gayunman, hindi na idinetalye ang tungkol sa immigration record dahil sa issue ng privacy. Kasunod ito ng pagsambulat ng balita nitong Lunes na nagtungo sa National Bureau of Investigation si Dismiss Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. upang magsumiti ng affidavit tungkol sa kanyang mga pahayag na nag-deliver umano siya ng mali-maletang pera kay Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Representative Paulo Duterte sa utos umano ni Velasco. Samantala, kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag nitong Martes na kasalukuyang nasa Nagoya, Japan ang mag-asawang Velasco noong August 30, 2026 batay sa verifikasyon at record ng Bureau of Immigration. Dapat daw ay babalik noong September 14 pero hindi pa bumabalik. Noong September 24 naman, umalis ng Pilipinas ang misis ni Velasco kasama ang dalawang individual patungong Hong Kong na sana ay babalik noong September.

0: at DepEd. Ah, sige. Pero ito ay nakasulat sa salitang Ingles, kaya ito ay babasahin ko sa Ingles. The Commission on Audit or COA flagged the Department of Education's overpayment of 938,000 pesos in vouchers to students who had already dropped out or in some cases were deceased. In its 2025 annual audit report on the DepEd, COA flagged several gaps in the agency's implementation of the government assistance to students and teachers in private education or GASPE. Some of the gaps of these gaps included delayed fund utilization, mismatch between financial and physical performance, and weak controls in the implementation of the senior high school voucher program. The COA said that this resulted in undermining program effectiveness, efficient resource allocation, and delivery of educational assistance. COA found that there were 58 voucher program beneficiaries that were unverifiable, that were either dropouts, transferees, non-enrollees, deceased, or absence without supporting documents. According to COA, there were a total of 172,909 voucher program beneficiaries. Due to time constraints, the commission took a sample size among these beneficiaries amounting to 5,507 students. Out of this sample size, COA confirmed the existence of 5,383 beneficiaries through physical inspection, video and phone verification, and review of their school activities. They were unable to verify 66 total due to being unable to contact them, but 58 others were unverifiable to other, well, for other reasons. COA wrote in its report, the existence of 58 voucher program beneficiaries could not be verified for the following reasons. 32 had officially or unofficially dropped out, 12 transferred to other schools, 11 were not enrolled in the second semester, 2 were reported deceased, and 1 was absent during validation with no school records available. For the 2 deceased students, COA recommended to the DepEd to include additional guidelines to govern cases of beneficiaries who pass away, as they only covered what would happen should a parent or guardian or guardian die. State auditor also advised agencies to strengthen monitoring systems. There were also 5 voucher beneficiaries who were misclassified under wrong voucher categories, resulting to another overpayment of 14,710. COA also found that there were incomplete and improperly maintained supporting documents for voucher redemption, including a lack of report cards and various certificates. In DepEd response, in a statement, Department of Education said that it would act on COA's findings on the voucher program. As part of its 5-year layer validation, DepEd, through its co-manager of the Senior High School Voucher Program, Private Education Assistance Committee, or PEAC, has completed its 2025-2026 validation. Through this year-end validation, flag cases are being reviewed and confirmed overpayments will be recovered, the agency said in a statement. DepEd remains committed to ensuring that public funds are properly accounted for and used for their intended purpose. Teka lang. Itong nakalagay dito na doon sa nakita ng COA. 58 daw eh. Teka lang ha. Doon sa 58, 32 doon ay officially or unofficially drop out. Meron kasi kunyari, mag-enroll yung bata, and then nakapasok na yun sa PEAC. Kunyari, papasok siya ng 2 buwan o 3 buwan. And then, titigil. Ngayon, ang PEAC naman, mag-i-inspect. Kunyari, mag-i-inspect. And then, makikita nila na walang existing na ganung bata. Ngayon, ang gagawin nila doon, tatanungin nila kung bakit. Kung yung bata ay officially enrolled naman at nag-drop, edi madali lang i-justify yun. Yung pangalawa, yung 12 transferred to other schools, madali lang i-justify yun. Paano? Sabihin lang na kalilipat yung estudyante sa ibang school. Yan. 11 were not enrolled in the second semester. Oh, madali lang yun. Kasi minsan lang beses ang mag-bill, di ba? Isang beses lang mag-bill ang mga schools during the first semester lang. Eh, hindi na siya pumasok ng second semester. Oh, di madali lang i-explain yun. Yung 2 daw na namatay, madali lang i-explain yun. Namatay nga eh. Anong gagawin mo? Ito yung hindi madaling i-explain. And one was absent during validation with no school records available. Yon ang hindi mai-explain. But out of 58 na voucher program beneficiaries, parang ito lang yung mahirap i-explain. Yung isang estudyante na nakalagay sa voucher program na wala naman siyang record katulad ng record na siya ay nag-enroll, na nag-submit siya ng form 137 o SF10, ganyan. And then, wala kang may pakita na proof na siya ay existing as student. So, kung ako ang tumitingin dyan, out of 58 students na sinasabi nila na overpayment ng Department of Education, parang yung isa lang ang problematic dyan. Yun. Ginagawa po talaga ng PEAC yung bumibisita sila sa mga private school. Kunyari, sa dami ng aming estudyante, hindi nila tinitinan lahat. Kunyari, Tabs Alicia, sila yung randomly picking number of students. Kunyari, 10 estudyante. Hanapin nila yung 10 estudyante o 20 estudyante. Nasaan itong mga ito? And then sila na mismo mag-i-interview. Hanapin nila. And then tingnan nila yung ID, mga ganyan. Tingnan nila yung mga attendance, mga ganyan. Pero, kapag meron silang hinanap na estudyante at wala kang may pakitang records, yun, magiging suspect ka para sa ghost students. Tignan natin ang isa pang balita. Ay, nilinaw na Malacanang na magbibigay ang gobyerno ng 60 pesos kada araw na wage subsidy sa mga small and medium enterprises na hirap ipatupad ang bagong minimum wage increase. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nakatakdang maglunsad ng Sagip Trabaho Program ang Department of Labor and Employment. Layo ng nasabing programa na maiwasan ang tanggalan ng empleyado at pagsasara ng maliliit na negosyo. Tatagal ang ayuda ng 3 buwan. Saklaw ang Oktobre, Nobyembre at Disyembre. Kailangan lamang magsumiti ang mga negosyo ng Department of Trade and Industry Certificates, financial records at listahan ng empleyado sa online portal o DOLE regional offices para maging kwalipikado, habang maglalabas naman ng DOLE ng kabuuang guidelines para sa naturang programa. bang na yun ay dahil nga nagtaas ang minimum wage sa NCR ng 755 na yata, 755. Nagtaas yan ng 60 pesos sa daily minimum wage.
1: 60 pesos.
0: Eh kapag halimbawang ikaw naman ay isang maliit na negosyo, tapos magsusumite ka ng mga requirements, tapos tatlong buwan lang pala yun, eh no thanks. Ang dami mong isusumite na dokumento, tapos tatlong buwan.
1: Sayang pa yung oras mo noon.
0: Ibigay mo na lang yung 60 pesos. Wala ka ng problema. Hindi pasyente kundi mga hinihinalang puslit na sigarilyo ang nakita ng mga otoridad na sakay ng isang ambulansya sa Kapatagan, Lanao del Norte. Sa ulat sa GMA News, sinabing pinara ang ambulansya ng isang checkpoint sa ano to? Bansarville 1 sa Kapatagan kahapon na madaling araw. Ayon kay Police Major Joan Navarro, spokesperson ng Police Regional Office 10, pinahinto ng mga otoridad sa checkpoint ang ambulansya na walang blinker at walang sirena. Nang suriin, nakitang may takip na kurtina ang likod nito. Pero nang buksan ang loob ng ambulansya, tumambad ang ilang kahon na may laman na sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 1,000,000. Inaresto ang 31 years old na driver ng ambulansya at kasama ang kanyang 19 years old na alalay. Lumalabas sa paunang impormasyon na hiniram umano ng driver ang ambulansya sa kaibigan nito na empleyado ng local government unit ng Sultan Naga Dimaporo na pinagmulan ng sasakyan. Patuloy ang investigasyon sa insidente habang sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang mga naaresto at ang may-ari ng sasakyan. Ano ba yan?
1: Ay, pwedeng hiramin.
0: Pwede palang humiram ng ambulansya.
1: Yan ako nakakita ng gano'n.
0: Ito naman! Sugatan na isang babaeng bumbero na rumoresponde sa sunog sa Barcelona, Sorsogon matapos siyang pagtatagain sa likod ng lalaking may-ari ng nasusunog na bahay. Sa panayam sa media, sinabi ni Fire Superintendent Anthony Arroyo, spokesperson ng Bureau of Fire Protection, na nangyari ang insidente noong madaling araw ng Linggo sa Barangay Bangate. Ayon kay Arroyo, kabilang sa kabilang ang biktima na si Fire Officer 2 Chris Anconda sa mga bumbero na rumusponde sa nangyayaring sunog sa bahay na gawa sa light materials. Abang inihahanda ang gamit, bigla na lang umanong pinagtataga ng suspect ang isang lalaking senior citizen na daw. Ayong suspect na may-ari ng bahay, isang senior citizen, ang likod ng biktima. Isinugod sa ospital si Conda na stable na ang kondisyon at nagpapagaling. Samantala, hinabol naman ng otoridad ang suspect at nadakip. Bukod sa itak na ginamit sa pananaga, may nakuha na umanong patalim sa lalaki. Sinabi ni Arroyo na napag-alaman na dati ring nasangkot sa insidente ang suspect. Insidente ng pananaga. Palaisipan naman sa kanila kung bakit inatake ng lalaki ang bumbero. Yung firewoman. Gayong rumosponde ito sa pag-apula ng apoy sa kanyang bahay. Di kaya nagalit dahil mabagal?
1: Ha? Huh?
0: Di kaya nagalit dahil mabagal? Okay. Sabi siguro nung mama, oh. Ang bagal nyo namang rumosponde. Ang bagal nyo namang bugaan ng apoy yan. Nasunog na lahat. Uminit siguro ulo niya. Mm. Oh, yun. Nanaga.
1: Na-trigger?
0: Nakaw. Sige. Yan na muna ating mga nagbabagang balita mula sa 107.1 and 107.9 Taps Radio sa pamamagitan ng inyong tagapagbalita, DJ No Name. Samantala, magbabalik kami makalipas lamang ang ilang mga paalaala.
2: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Solution. I am Kyle, your student broadcaster.
0: Ine-enjoy na ng mga estudyante namin yan, ang Sterling Campus. Mga grade 11 at ilang mga grade 12 ang gumagamit sa Sterling Campus. Samantala, yes, sa susunod na school year, ito ay gagamitin na ng mga estudyante na pasok sa tinawag nating TAPS Science Section.
1: You know.
0: You know. Sige! Enroll na o dili kay magpa-reserve na para sa TAPS Science Campus na gagamit na mag-i-stay dyan sa may TAPS Sterling Campus. Aki-daki!
1: Yes!
3: Again, presenting the most loyal DJ, Mr. M, on 107.1 TAPS Radio.
4: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 TAPS Radio.
0: Good morning! 7:12 ang ating oras!

0: Musta na you, Mr. M? Musta na you, Mr. M?
1: Yes. Okay naman, no name.
0: Okay
1: same
0: naman.
1: Same pa rin.
0: Oh, talaga ba? Ang tagal na natin hindi nag-DJ ah.
1: Oh, eh. Busy tayo sa kani. Sterling eh.
0: Busy. Good morning kay Doc Ray, kay Ate Che. Magandang umaga.
1: Yes.
0: Get well soon.
1: Morning po, ma'am, sir.
0: Mahirap pala talaga ang kumakain lagi ng bagoong.
1: Oh.
0: Hindi na kumakain yata si Ate Che ng bagoong ngayon.
1: Oh,
0: isinusumpa mo na ba ang bagoong, Ate Che? Magandang umaga kay Engineer Mario ng NTC
1: yes.
0: Santiago.
1: Good morning po, sir.
0: Sir Mario, sabi niya, may ghost students din pala, no? Doc Mike, sabi niya.
1: Meron.
0: Oh, meron.
1: Meron. Kung may ghost project, may ghost student din.
0: Kung may ghost project, may ghost.
1: Oo, oh, lahat nalang may ghost, no?
0: May ghost students din. Pero never naming gagawin yan. Kasi nga po, masisira ka sa para sa ano, 14,000 pesos? O 9,500 pesos?
1: Doon tayo sa tama.
0: Kapag mahulian ka ng ghost students, alam mo na mangyayari. Mawawala sa'yo ang voucher program at mawawala sa'yo ang ESC certification. Wala ka na makukuha mula sa PAYAC. Ewan ko lang kung bakit interesado naman yung ibang mga yung ibang mga schools na maglalagay ng ghost students dyan. Bakit naman, go? Para sa 9,500? Itataya mo yung record ng iyong paaralan?

0: Oh, magandang umaga sa mga magulang na naghahatid na ng kanilang mga sasakyan, yes, ng kanilang mga anak sa paralan.
1: Oo, oh, good morning po.
0: Nasa sasakyan ngayon. Nakatunin po ba kayo? Oh, sa mga nasa lagi. Ilagan, magandang umaga, mga parents ng Ilagan City.
1: Yes, good morning po.
0: Mga TABS radio listeners sa Rojas Isabela. Nandyan ako nung Monday.
1: Monday.
0: Sa Ilagan.
1: Ilagan.
0: Nandyan ako tapos dumiretso ako sa Rojas.
1: Rojas.
0: Yan. Tapos nagpansit ako mag-isa.
1: Pansit?
0: Sa Felicitas Pansitera.
1: Pansit? Anong pansit?
0: Batil patong.
1: Batil patong?
0: Siyempre! Tapos may nakahanda na sibuyas at nadikdik na rin yung sili.
1: Ikaw kasi noon, Amy, kung ano sila sabi mo.
0: Nadikdik na nga yung sili eh. Iyon na masarap.
1: Ready to eat na.
0: At good morning din dyan sa TAB Santiago. Nandyan, yes, din ako sa TAB Santiago nung Linggo.
1: Linggo?
0: Nung Linggo.
1: Ano ginawa mo no name?
0: Tinina lang yung construction. Patapos na yung construction ng apat na classroom, yes, sa TAP Santiago Campus. Susunod na rin na matatapos ang TAP Nasim Rojas. Yung additional classroom na tatlong classroom sa likod.
1: Yun. I want to
0: break free. Unti-unti yan. Matatapos din yan.
1: Tapos din.
0: Yung classroom naman sa Sterling ay unti-unti rin tinatapos yung mga iba pang mga classroom na hindi pa natatapos. Diyos ko, Mayor!
1: No. Eh, naumpisan na yata yung flooring noon, Ima.
0: Naumpisan na naglagay ng carpet yung iba pang mga theater type na mga classroom.
1: Uy.
0: Yung tatlong classroom na natapos ay para yan sa grade 7, grade 8, at grade 9. Yung isa pa na para sa grade 10, tatapusin din.
1: Okay na ba?
0: Apo! Saan ka pa mag-aaral ka at ang classroom mo ay theater type, parang nasa sinehan ka?
1: Apo?
0: At nakakarpet ang iyong classroom?
1: Apo?
0: Yun lang, hindi ka pwede magpasok kung ano-ano.

0: Soft drinks.
1: Dati naman ng policy yan, no name. Maski dito. Wala akong makain sa loob.
2: Lalong-lalo na nakakarpet ka, di ba?
1: Oo.
2: Pero, hanep! Ayos! Excited lang akong makita yung mga estudyante sa science section na mapunta sa TAPS Sterling Campus. Tumatanggap na po ng reservation ang admin office.
1: Yes. Enroll na po.
2: Enroll na po para sa aming... hindi pala enroll. Reserve na. Magpa-reserve na para sa TAPS Science Campus or you know, science section.
1: Oh, nagkakaubusan na ba ng slot, no name?
2: Hindi pa naman, pero pa naman. Marami na po naka-reserve.
1: Yes.
2: Alam mo ang ganda nun, Mr. M?
1: Hmm.
2: Kapag maghatid ka ng anak mo, pasok ka sa gate.
1: Pasok?
2: Yung sasakyan mo, papasok sa gate.
1: Mm-hmm.
2: And then, iikot ka papunta doon sa likod.
1: Ah, doon na yung main entrance.
2: Doon mo ibababay anak mo sa mismong anong tawag diyan?
1: Likod.
2: Sa may canopy sa bandang likod, may entrance doon.
1: Oh.
2: Doon mo ibababa ang iyong anak. Tapos iikot ka para kang nag-drive-through sa Jollibee.
1: Iikot, no?
2: Para kang nag-drive-through.
1: Mm-hmm.
2: And then iikot palabas hanggang palabas. Sa makalabas ka ulit sa gate. Yun.
1: Oh, ganun pala yun.
2: Ganun na sistema niyan.
1: Kailan gagawin yung pathway, no name?
2: Pag matapos na yung mga classroom, ay gagawin na, sesementohan na rin yung daan papunta sa likod at palabas din lang sa same gate.
1: Oh.
2: Yan. May exit and entrance yung ating malawak na main gate.
1: Uh-huh.
2: May entrance dyan, may exit dyan. And then, siyempre, ang security, todo-todo yan.
1: Uh-huh.
2: Actually, yung gate natin ay magkakaroon ng automatic barrier. Anong tawag doon?
1: Automatic.
2: Automatic barrier. Kung ang plate number mo ay nakaregister doon sa gate,
1: uh-huh,
2: paglapit pa lang ng sasakyan mo ay magbubukas ng kusa ang gate barrier.
1: Oy.
2: Oh, di ba? And then kapag halimbawa hindi naka-register ang iyong plate number, wala, hindi magbubukas.
1: Oh, kailangan mo i-register.
2: Kailangan mo i-register and then para meron kang access sa pagpasok sa o pagdala ng mga estudyante sa loob mismo ng campus. 'Yun yung mga gagawin.
1: Susunod na project.
2: Susunod na project, pero mangyayari 'yan siguro mga November or December, matatapos na po 'yan. Pati yung mga classroom ay target na matapos ngayong December 2026 para pagpasok ng January. Pwede na kayong mamasyal, makita nyo lahat ng mga classroom na tapos na tapos na.
1: Yes.
2: Aki-daki.
1: Okey-dokey.
2: Ang natapos lang po ngayon ay, kung di ako nagkakamali ay ilang classroom ba yon? Kung di ako nagkakamali ay mga 15 na classrooms. And then, ito na lang yung mga theater type na mga classroom na maluluwang. Yun ang inihahabol natin para sa mga grade 7, 8, 9, 10, 11, and 12 na science section. Okidoki! Kung gusto nyo mag-aral sa pinakamagandang classroom at pinakamagandang school facility, magpa-reserve na sa TAPS Sterling Campus.
3: O,
2: sabihin nyo lang sa admin, sa TAPS Science po, magpapareserve kami. Okidoki.
1: Yes.
2: Binabati ko nga pala si Mamang Bakit dyan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya.
1: Yun, no?
2: At siyempre kay Papang Lakay dyan sa TAPS Santiago. Magandang umaga.
1: Magandang umaga po.
2: Good morning din kay Kuya Dominic. Na
1: yes.
2: Nag-aasikaso ng aking coffee vending machine.
1: Oh, may bago kang ngayon nun, ha? Ingredients.
2: Anong flavor?
1: Matcha latte.
2: Ha?
1: Matcha latte.
2: Matcha latte. Masarap daw yun.
1: Ha?
2: Masarap daw yun.
1: Itetesting ko nga eh, no name.
2: Sige. Maglagay ka nga at libre mo nga ako ng kape.
1: Okay. Oo.
2: Paano?
1: Testing natin, testing.
2: Palibre, maski ano lang. Alam mo, wag mo ako bigyan ng kape ng madaling ng umaga.
1: Bakit?
2: Bigyan mo ako, medyo hapon na, ganyan.
1: Hapon?
2: Oo.
1: Okay, okay.
2: Nagpapalpitate ako pag gano'n, pag binibigyan mo ako ng umaga eh.
1: Eh, yung pala yung parang stress mo pala, no?
2: Oo. Oh, hapon na lang.
1: Hapon, pag wala ng stress.
2: Yung nakauwi na yung may estudyante, ganyan.
1: Okay.
2: Dami
1: okay, okay.
2: Kong, ano ngayon?
1: Naisip.
2: Daming stress sa mga bagay-bagay.
1: Ganun talaga.
2: Pero sabi nila, kakambal ko na daw ang stress. Kaya nga nung ano, kailan ba yun?
1: Ano
2: yun? Nung Sunday?
1: Oo. Oh.
2: Lumayas kami nung Sunday eh.
1: Oh, saan kayo napunta, no name?
2: Ha?
1: Saan kayo napunta?
2: Di mo alam?
1: Hindi no name.
2: Sabi ko na, hindi mo ako fina-follow sa Facebook.
1: Hindi, no name.
2: Naka-unfollow yata ako sa Facebook.
1: Ay, pangita ko pa sa'yo.
2: Oh. Naka-friend lang yata ako, pero naka-unfollow ako.
1: Ah, hindi.
2: Eh, ba't di mo nakita yung My Day ko?
1: My Day mo?
2: Ah,
1: hindi naman ako nag-Facebook nung nitong mga nakarang kwan eh.
2: Ay, ganun?
1: Oh, naka-tip more on TikTok lang ako, no name.
2: Ay, ganun? Nangyayari ba yun?
1: Ha? Ah?
2: May tao ba na hindi nagbabrowse ng Facebook? Meron?
1: Oo. Ikaw lang naman malikot ng kwan eh, kamay eh.
2: Sa Facebook?
1: Oo.
2: Di rin. Lahat ng tao nagfe-Facebook, ano ka ba? Pero pumunta kami dyan sa Eco Park.
1: Oh.
2: Nung Lower Magat Eco Park.
1: Oh.
2: Nung Sunday ng tanghali. Hanggang hapon kami dyan.
1: Uh-huh.
2: Gusto lang sana ni Sian magbike.
1: Magbike?
2: Pero...
1: Diba ayaw mo nang lumalabas-labas? Ba't na anong nakain? Ba't nababas ka ngayon?
2: Gusto ko pero ayoko yung mainit. Kaya ang ginawa namin, kumuha pa rin kami ng room. Aircon room.
1: Oh.
2: Para pag mainitan ka, di pasok ka sa room.
1: Naiba ang trip mo ngayon noon, ima?
2: Natulog kami ng siguro launa hanggang alas 3. Mm. Tapos alas 4, alas 3 pasado, saka kami ulit umikot. Nagbangka pa nga kami!
1: Bangka?
2: Oh, parang bata na nagbangka.
1: May bangkahan ba dun?
2: Meron. May bangka dun. Tapos, sa susunod na pagpunta namin dun, magdadala daw kami nung ano, yung pamingwit.
1: Ah, mag-fishing kayo dun. May fish pan ba dun?
2: Ano dun? Parang lagoon yun. Tapos, mayroon daw mga tilapia.
1: Tilapia.
2: Kung may mahuhuli ka, edi ano mo daw, pwede mong iluto.
1: Oh, kasama na dun sa binayaran mo.
2: Kasama na dun sa binayaran mo. Meron ka lang ipaparegister daw yada.
1: Paldo ka kung makahuli ka ng 10.
2: Gusto ko nga pumunta dun eh.
1: Pag-ihaw, no?
2: Basta mamingwit lang ako dun sa may lilim.
1: Tapos gawin mo paksiw yung iba.
2: Mainit din kasi. Akala ko nga medyo mas malamig dun eh, pero mainit din.
1: Mainit pa rin dun eh, maski...
2: Medyo mainit. Pero babalik ako dun.
1: Babalik ka dun?
2: Babalik kami dun na... dala daw namin yung bisikleta ni Cian Lee. Kaya nga pinaayos namin yung bisikleta nung Lunes eh.
1: Uh-huh. Anong bisikleta?
2: bisikleta ni Cian at saka yung bisikleta ko.
1: Anong bisikleta yon? Yung parang kay Ivan nun? Yung malaki? Kaya na ni Sian yun?
2: Ganun nga ang bago niyang bike, di ba?
1: Okay. Pag-biking mo rin minsan no name?
2: Kaya nga.
1: Para hindi nag-stay sa bahay niyo.
2: Wala lang, kailangan lang umexit sa pagkakakulong sa kwarto.
1: Di ba
2: long weekend nga kasi? Long weekend dahil local holiday nung Monday. Kaya
1: yes.
2: Wala lang, lumayas lang kami.
1: Kailangan din niya ng outside activity.
2: Tapos ang problema lang namin, daming lamok.
1: O yun talaga, kalaban mo.
2: Daming lamok. Dapat pala pag ganyan magdala ka ng ano? Maglagay ka ng... Anong tawag doon? Yung lotion na...
1: Off lotion?
2: Para hindi ka kagatin ng lamok.
1: Maski mag-off lotion ka noon eh, minsan, kakagating ka pa rin eh.
2: Lalo na pag gustong-gusto ng ano, ng lamok yung dugo.
1: Lalo na kung...
2: Matamis yung dugo.
1: Matamis yung dugo mo, no? Titirahin ka talaga, eh.
2: Pero parang naisip ko lang, paminsan-minsan kailangan lumabas.
1: Paminsan-minsan.
2: Kesa matulog na lang sa kwarto. Minsan kasi natulog ako sa kwarto nung Saturday night yata. Hindi ako nakatulog ng gabi.
1: Bakit?
2: Ewan ko.
1: May kasama ka o wala?
2: Natulog ako ng daytime.
1: Ah, daytime.
2: Tapos, nighttime din ako nakatulog. Ewan ko kung dahil natulog ako ng tanghali o dahil ito ay sign of aging.
1: Ganun talaga noon eh, pag natulog ka ng tanghali, ewan kang alas stress.
2: Ayaw ko isipin na ito ay sign of aging.
1: Sign yan ng panon eh. Sign yan ng, kwan? Gumagwapo.
2: Wow!
1: Pag gumagwapo ka daw eh. Kwan eh.
2: Hindi ka nakakatulog?
1: Antukin ka na daw.
2: Wey.
1: Oh.
2: Kaya ka antukin?
1: Ha? Hindi noon eh. Saka lang ako'y naantok pag kwan. Pag sa seminar, alam mo yun.
2: Ikaw nga, may pa-meeting lang si Doc Mike eh. Nakatulog ka na kaagad, nasa harapan ka pa niya eh.
1: Oh, ayoko umatid minsan ng meeting eh.
2: Kailan yung meeting na, no? Kailan yung meeting na nag-meeting tayo sa Arsinas Hall? Sa Arsinas Auditorium? Na sinita ka ni Doc Mike?
1: Hindi ko mapigilan yung kanunin.
2: Sinita ka ni Doc Mike kasi natutulog ka na eh. Nasa unang linya ka sa harapan.
1: Oo eh. Ang ganda naman kasi ng upuan nunin. Ang sarap ng pwesto ko doon.
2: Mga classmate, natutulog si Mr. M. Kaharap niya si Doc Mike. Nasa unang linya.
1: Hindi naman nunin.
2: Ano?
1: Ha?
2: Ano?
1: Napikit lang yung mata.
2: Napikit yung mata.
1: Pero parang yung tenga nakikinig.
2: So
1: oh.
2: Para kang si Congressman Abante.
1: Bakit Congressman?
2: Natutulog sa hearing.
1: Huh?
2: Natutulog habang ongoing ang impeachment hearing. Hmm. Ayun, sinita, pinagising. Dahil kung gusto daw yung matulog, pumunta siya sa ibang lugar, wag doon sa impeachment court. Next time, pag makita ka ulit ni Doc Mike na natutulog habang meeting na ganun, siguro sasabihin ni Doc Mike sa'yo, parang alam ko na kung ano sasabihin niya eh.
1: Ano?
2: Lumayas ka dyan sa harapan ko.
1: wala tayong magagawa dyan.
2: Lumayas ka dyan sa harapan ko, natutulog ka habang nagpapameeting.
1: Wala tayong magagawa dyan kung palisin ka ni Sir Doc Mike.
2: Usnea ka, natutulog ka kasi. War ka. Sige na, 7:30 na ang ating oras, mga classmates. Ang tabayanan ng susunod na DJ, DJ Max.
1: Yes.
2: Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Okay, doki. Paalam ka na, Mr. M.
1: Mapapala na yung pinachinese sa pinakulad sa balat ng radyo. Wala ba yung lingkod, Mr. Rem?
2: At siyempre, ang inyong kaibigan sa radyo, ang DJ na gwapong-gwapo sa sarili, DJ
1: Tutu!

0: Pops Radio 107.1. Real Radio. TAPS. Pops Radio.
1: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
2: Mamaya, Nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
2: Bakit, Inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
1: Ah eh, yun lang.